Yes, my dear friends, you're still with me, RJ Dora, in the program Text Your Requests. And I've received so many messages from you all, and I'm going to read them right here, right now. The balonos nga pinangdon mga I RJ Dora haka program Text Your Request. And ngan sedang biyangan puli biyang ikini ki message kaway ha din kaway. Okay, kena ke message kamu ni good morning. Sungguh bahasa ipen tem ya ngada ke daka written in the stars a west life yes ngap is witty bunny kongkong mem Aisha mga iba deng mautari. Okay, kubisi po na iba deng nam takan ke message ke jong pi tang bas musi ipen ong baka tuka jing rai kam dan dira de long pan ada ke way mo. Alright, kini kau ikut message. Kau kumpulin hi RJ pentem jengrai no yang ada kedel ke rishta banga kemen banga yuk hun shenrang nga kemen palat pensengap ya kikun bat ya ikpa bat ya piru RJ bat gitu kiparlok ki baju sengap man kesini kumpulin shubun banga isani na lumrit isani na lumrit congratulations mo nga ikumpulin pi nam taka nak jing yo jong pi khlung modern book in the e nga ngej ba i done happening ka met ka ko ka kya this mean ya kaman lang baro ki bas ngap akani po nong publish am banong congratulations ya e kong sunny nong room te ble undon ka ba pi mo man sa pantami pi ka jong right dil ka rishta. Alright, kini ka message kom ni good morning subhasi pentem yang ada ka okay ketung kini kau message kau ni kau step sini pelai besuk bukan ni pi hang tu RJ Dora ngobahasi penting.

0: bat ki iwes.
1: Ah, tila da nga pinjit lala ka jong?
2: Nga ka jikmen, ngin lumya ki.
0: Le e la gabanta, penkoit bat kiar na ki jing e, halik saudong sokun. Peniklat, nadu na telong mentah. Lawalam shibido director, katanat penroisor, kasorkar Meghalaya.

Yêu bất sự bất mê nhịp hi hằng tòa chị Elvis, ngô bà sĩ bên tèm chinh rai jong, ka Alisha China Chinoi, ka bò ong made in India, ngàn bất sự sâu bàn ninh kong e yap hi, the kubli shibun, nang ta, ye Rudolph, y Suba, y Sasha, kong di susngi, Aishisha, Mukim, y Wanbiang, y Clotilda, y Bala, bat ya baro ki, bas ngap ya ka niga program kubli shibun, ngade y kong M. Silyang na nong jiri, the kubli shibun kong M. Silyang na kabenta nika, message request ki jong pi te karpang na kabenta jong pi na kabenta ki prolog ki ba e ki ba ton ki jong pi pat na benta baro lang ki ba sngap yang ni program ngala pen bu ini ki jerai made in india bla rider ka Alisha Chinoi dengan spend time ru ini ki jerai sa si pang por te prolog ini sngap sha ini ki lightly ki jerai ki ba ki prolog nong sngap ki jong ni ki lapan ling ba jong ni ka por ka ba menta ngin pen time shua ya ki jerai dil diwana na ka film main piar ki ya ka ban boot Don't Stop Till You Get Enough, John Michael Jackson. But kapan buat hadin Made in India, Blarwai da ke Alisha Chinoi. Kini gede ke Akash Wani FM Jong P, How She Spotlight Point Real Megahertz, Prolog Nong Sengap, Pidang Rengkat Bat Ngai RJLV, Haka Program Golden Classics.